mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu. Today is Friday, oni ni ojo keji odin ni ogu. Today is 18/09/2026. Mo layo lati la gbogbo enu le pe gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbaye e ku ojumo o e ku ojumo e ku ojumo mo oni tun lojo ologo mi inu mi ndun ara mi ya gaga gbogbo ile dide nle ile tun ti mo e ma bo nibi pepe e ja lo dupe lowo baba agbalagba oyi ologo ajobo ipa ninu ipa atase ninu ase ijele ife eni tin fo won agbara baba adupe o pastor dekunle paflas woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo olohun e wa joko ni bi pepe ka to lo mura ka to ma lo si gbogbo bi ta ba fe lo loni itupale ise agbara ni koko iwasu mi laaro and by system emi oluwa so fun mi pe owo se yanu bi mo se gbo na ni oni polowo iyanu mi ninu aye won si jo di mimo fun won wi pe emi lo Olorun iyanu ma si si iyanu ninu aye won so gbogbo eyin omo Olorun te nbo e ma bo wa joko ni bi pepe e kan joko le mummy e joko daddy e joko ipade taro iyato si gbogbo te ti ma se engineer gbogbo ogo ko je ti Christy.

0: Nice. Gbogbo eyan omo Olorun bo se joko yen kan se go go go go go go go ogbo fun Messiah. Esa nkan kan sele ni dida laaro e wa dide ma e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbogbo aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gboju yen soke e tewo e rawo si bi igba te yan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fe mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli Olorun wo bi awon me se rawo ebe si olaaro yi mi imona to gbegba Olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alaji be ni o alajiki saanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah ta ba ti kun bi nisin ma tun bo sori Facebook nigba ti o ba fi di ago meje e je so pe mefa bo laaro yi si ago meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leg nibo abo laaro si ago meje abo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube sister pade mi lori YouTube laaro lori book ati TikTok ibe lati o si bo ni leg ni bulletin mi sa bulletin mi ma e ma mo gbe soke a ki a le kan la meta ati obo be ba se hallelujah e ki ti yan gbo pe lo mu to ki la somebody else sing hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e si o meta o ogo ogo fun Isaiah enja e ro mama yin ka si atle tin to bo ni Facebook gbogbo le yan fadura yan lo e phone yin lowo le mo bo ki to nagba duwa gbe mama a gba duwa eni
1: o mi adija ile le si ni wa mo de wa ite bu ala
0: isa lo
1: eni o so ti wa a lo gbe mi won ni ipo yi mo de se yen fo di odun meji
0: le fi so
1: eni mi ile ba ti bi si de yen baba to ba de ju ni baba ti se fun la 98 ni sise fun o re ba o ni e ba lo ngba bo bo so e
0: fe mo ba ba wa gu gan awon ogun pe to le bi odidi ati pastor mi mo kon sala ma ki koju e lo mi ta wa di mo wa pe mo wa be da pa sa le bo le ne mo ko mo ni ma to to ba bi en be en me awon wo so e ya wa ti gbo won mo ma pa wa ta ba da o ti so rese I mi si di ni ki o pe wa ti o gbo fun e ko ba ti o gidi o si se ni only sport god and he let them all of us see mo won la da
1: baba en pa o mi lo na to mi lo bi ma tu di ba mi kon sale ni bi se so

0: to ban am tibatini o mo dun le se am adun e am awe ewa ta ni pe mi bo mi o ti die pelu die gun tin te o wo gan o so de o ko le emi wa ni ki gbadu o laare mo n lo facebook mo ri youtube pe yo mo eyin te ba bi anfani join wa join bi youtube e join lori facebook emi lori tiktok aro yi o le die e ma waste akoko mara ju ala pe fun awon engineer witness to tun ka
1: Emmanuel Lukatia. Nigba ti ojo 77 ko bawa so nigba ti ba mo ra mi 7 yen so gba program ni kokaluku to ba ni fi lati le sore maje ma so 1000 eni to ba be ti ada ko so oni rich 1000
0: ko 1000
1: ko je to wa ko mo ri 2000 figure at lord mo wa fasi mo wa tabi
0: so nbeji
1: o se nbi e ba temi ni ko mo se de wa lo bi kon mi kon wa lati ko bi de ni yen ni daddy ni ah ti pe mo je nbi kon o ko ti se wo sa kan ti mi ko
0: o text mi
1: ijawa o en mo si pa to wa ya o wele se ja mo wa si o on so nipa o lo tabi abari so wa be ati tesi ba to wa mi ni mo wa tu star ni lati bi tesi mi awon fi wa awon jide mi lo so je to wa si be te forward to ori to ko fun ori kon ni pa se bo pa kon wa abuja abuja kon wa si reme hotel maniki gbo bado me de be bai so ko awon ko pe mi si ta na ri bo yo I will give you your order now.
0: Ofo yin di this. Nwe. Mo ri ba be bi manda. Mi o ri nkan mi lara. Mi pa se. Letter to to ke ti ni pipe. Ta ti o pe le ti loju pe. Ta bi o me ti ti loju pipe. E ngba lowo ki mo ni ki na ja do se. O se ko pe. Ba e ko yin mi. Lati fun promote lati ni wonu lati la wonu dara fun Jesus ni
2: o to ma te ju ninu ara yi ki n ta ju fun eniyan eyin olohun ojo se tin su se meji ani ni o sunday iyan ala ko gbogbo awon omo olutapata omo odun mala se odun 1330 o ise bere go meji igba ti ba bi di yi mo do pale ise ke ti won bere go mesan iyan fun gbogbo awon agbagba adult lati lati wa so soke awon no bere go mesan igba ti bi 12:11 ati ti won mo wale ise ye ise wo ran ni and mo fe n ba wi pe itan si ni bo so na to se bo ti n ba se nu program mo se to mo gba du mi ni ba mi lenu yin to fo ni re re o se je fun o
3: ko mi ni ope iyan ni mo wa la koro ore loyin wa ni 677 mi ore adugbe lo sun ni se o ni si mo fi de be ki yen ki ti mo fe ma mu mi yen de royin na ki mo yi mo ni o ni ko ba mi fibroid kuro lai ni ra kan lowo o si fun mi ni oni ni ego mi lojo Fry tawa ni show ni mestra mo ni la pe ko pe ogun mo le lo pe ru pe ni shop yi laye o ni ogun yen fun ni ko mo ira wa mo ni se ma fi ji ma wa ko si tele je pawo jo ni mo de lo jo mo ba ti pe mo jo ko seyin yen to wa bi gbo bi si ko si lati be kan fi be program fun pe mi ri eni bi loju e to wa so mo gbo si won won ni mo san wa mo san yen o kokko ti mo won ni bere pe si mi ti mo mu mara mo ni la gba
0: ta n ko jo
3: eyin le san
0: e ju bo ti mo
3: mi ro
0: wo si le mo on ton pidi e gbe npa mi ra te mo ma ki o tun ko mo
3: ko mo

0: ma pe 15 days gerege won fa iwe yen ya won cancel e won ni pe ko si ejo mo
1: Jesus pe lowo Olorun
0: so nigba ti
1: mo mi mo boya won kan be mi to si lejo waju tabe ni kan bo drag ile ibi ni mo ti pase kan si ami bo ba se iba si so mo re mo da olari yes
0: so ni gbogbo last year e de lele 2020 mo tin pa mo tin tele pe baba mi bo mi o fi ara si mo ma switch ni
1: e ma se se ge se ge
0: yen ni sa so bi a se wa pada sile testimony yen sa mo se wa lo darapo ni e pe mi ni wa ki n pada mo pe mo fe duro laarin 6 months mo wa ko awon nkan ti mo fe ati awon nkan ti mo bere ni ojo yen igba to je on the 10-10 ni last year olorun la ile fun mi
1: ori
0: ajoko mi beni sa beni sa mo dupe lowo olorun alaye fun ore to se ninu aye wa
1: e ti eyin wo
0: de ati gayen mo de tin jaje yo ati aje seku yi tan mi yi pada because ogun aruba lati sa olorun ba mi fi bu mo ni ani to mo le jeun mi mo bo olorun te se nse gan so ko ba so olorun mi mo bo se nse ko ye mi mo dupe lowo olorun alaye
1: eyin wo de ko oro yin o di orun patapata ki se pe ko ra le fun oko ko ile na ko ba se pe igbe ki jike jija ju ki sara kako to gugi pelu irorun ni gbe ma gugi enikan ninu eyin mejeji ko se ami lo ko le si won ya aye re da si oh awon ti n gbo mi a pade ni isin lori Facebook ni 6:30 o dekunle epafras lori YouTube o dekunle epafras ni TikTok ati Facebook ni 6:30 laaro yi am gbaradi fun Sunday isin meje ni Sunday ikan ni ago meje awon 13 to 30 omodun 13 so gbogbo yin is going to be fire for fire lojo Sunday Minumina Shaparadas. Ewun ti sister iso.
2: Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Esther Olufemi. Mo wa lati Ologun Ero. Ni last year si baba mi ni Kabere. O kan si Abafe. Deyen ni mo joko si. So mo wa lie down gba si mo si wo oja wa so oja ni o move na. Mo wa so fe Olorun pe mo fe oja kun oja mi. Pe ko Olorun se lona lona iya ni fun. But oje di this year yi. Mi na de se sa oja yi fun alara mi pon la ni. Mo si fun won ni video.
1: Ki le nta?
2: La.
1: Eja.
2: Eja.
1: Ah ah. Se shop yi re. Awon eja yi ko e owo ni. Ah ah.
2: Rice 1 naira mi nbe.
1: Rice
2: 1 naira mi nbe.
1: Ninu aduro oja yi.
2: Ben sir.
1: Anawo e ke pase. Eni ti o gbe odide laye. Won ni o si 1 naira won nbe. Nkan sele nbi. Bi papo ti ami e dun onitan yo si olojiji.
2: Emi ni sa.
1: Eyin na le so won bayi.
2: Bẹẹni sa.
1: Ah. Se e ti wa nta.
2: Ah, baba mi mo nta o. Ṣugbọn ni ti mo ti pase re nta oja yi. Ah, ejo po won ni mo gba customer o gun dije. Ṣugbọn Olorun ipe yi o wa pelu mi.
1: Ah, o wa pelu yi.
2: O wa pelu mi o.
1: Genesis 28 verse 20 and 21. Gbesi adua kan mo fe ki gbogbo eyan omo Olorun. Jacob si jeje wipe bi iwo Olorun ba le wa pelu mi nawo e ti won ba je o soro yo dun mi wa ke baba wa pelu mi Jesu Oluwa wa he got built for us. So Emma make a deal one way against him. One save our number. Lati o nilo e gbowo lori. Iwo le me ba wi omo woju ani.